chineke ahụ ọbụla e jiri mara ya. Ọ bịa bụlụrụ ihe lụrụ enyi mgbe na-etu ya aha, na-etu ya aha, na-etu ya aha. Holy names, holy names, holy names. Ebulite ụzọ atụọ dịka na dị mkpa n'agha. Anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Chukwu mara akịtị, mana okwu dị ya n'ọnụ.